0: see Jesus, we'll see the end of the victory.
1: Buksan po natin mga kapatid ang ating mga Bible. Awit chapter 42 verses 6 to 11. Awit chapter 42 verses 6 to 11. O Diyos ko, aking kaluluwa ay nanglulumos sa loob ko, kaya't aking inaalaala ka mula sa lupain ng Jordan at ng Hermonitas mula sa burol ng Misra. Kalaliman ay tumawag sa kalaliman sa hugong ng inyong mga baha. Lahat ng iyong alon at ang inyong malaking alon ay nagsitabong sa akin. Kayo may uutusan ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa araw. At sa gabi, sa akin ang awit sa kanya. Sa makatid bagay, isang dalayan sa Diyos ng aking bahay. Aking sasabihin sa Diyos na aking malaking bato, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako yayaon tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? Nawari tabak sa aking mga buto at tinutuya ako ng aking mga kaaway. Habang sinasabi na lang lagi sa akin, saan nandudoon ang iyong Diyos? Bakit ka naglulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umaasa ka sa Diyos sapagkat pupuli ako sa Kanya ay siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Sa pong salitan ng Diyos, kayo po ay manalangin. Kapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong banal na salita na aming nabasa. Isang ilaw sa aming landas at gabay sa aming buhay. Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isipan upang ganap namin maunawaan at may isa buhay ang iyong kalooban. Naway ang mga aral na aming matanggap ay maging inspirasyon upang kami ay lalong lumago sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Basbasan mo po ang aming pananambahan sa araw na ito. Puspusin mo po kami ng iyong Espiritu upang ang bawat awitin, panalangin at pakikinig ng mensahe ay maging kaaya-aya sa iyo. Palakasin mo po ang loob, pagkaisahin ang aming mga puso at bigyan kami ng masigasig ng pananampalataya upang ikaw ay aming naparangalan sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak na Jesu Cristo. Amen.
2: Patuloy po natin buhayin ang sambahin ng ating Panginoon, mga kapatid. Para sa unang awit po natin, song number 82, Let the Lover Lights Reverb. Song number 82.

0: are working hard in the blood of the Lamb. There is far, far what they're working hard in the precious blood of the Lamb.
1: Sabi po na ating inawit ay there's power in the blood of the Lamb. So, ibig sabihin, yung word na blood ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay nangaligtas. At kung wala siya, ay wala po tayong kaligtasan. Kaya, i-take po natin, sinasabi ng banal na kasulatan, ay kung walang, kung walang nabubong dugo, ay tatawag kung wala pong nabubong dugo ay walang kapatawaran ng ating kasalanan sapagkat sabi nga sa banal na kasulatan ay walang matuwid kahit isa. So lahat ay may kasalanan. Kaya ibig sabihin ay hindi natin kayang iligtas yung ating sarili at walang sino man makarating sa langit dahil sa kanyang sariling kakayahan, kanyang kagalingan, o kanyang tatawag natin kanyang sistema. Tanging ang paraan ng Diyos ang siyang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya dito sa Roma chapter 12, sabi ni Apostle Paul dyan sa verse 1, ay kaya nga mga kapatid, sabi niya, pinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Na inyong iharap ang iyong mga katawan na isang hain buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatan pagsamba. So una, papasin po natin yung statement na ginamit niya dahil sa kahabagan.

0: kanyang kahabagan, nagkaroon tayo ng tatawag nating kaligtasan. Kaya nagkaroon tayo, sabi nga diyan sa unang Korinto, ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So siya'y binago, nagkaroon siya ng bagong katauhan. Kaya yung dati natin pagkatao, yung luma na masama, dapat mabago. Kaya dito sa chapter 12, dahil tayo binago ng Diyos, kaya sabi ni Apostle Paul, siya namamanhik sa atin na dahil sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap o kaya ialay ang iyong katawan. So ibig sabihin, gamitin po natin yung ating buhay ngayon para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya lang, mayroon tayong problema sa tatawag natin yung iba, kanilang pananaw sa pag-alay ng kanilang sarili sa Panginoon ay pagiging isang mangaral o lingkod. No. Ang binabanggit po diyan sa banal na kasulatan, bawat isa, bawat mananampalataya ay lingkod ng ating Panginoon. Lingkod. Hindi lang ako, hindi lang mga ilang lingkod, bawat mananampalataya ay tinawag na maglilingkod sa ating Panginoon. Sa paanong para? Yan, sasagutin po natin dito sa chapter 12, dahil dito po ay kanyang binibigyan pansin, nasabi, ihandog niyo ang iyong, iharap ninyo ang iyong katawan, isang hain buhay, banal. So ibig sabihin yung ating buhay ay naging nabago na from mula sa karumihan, kabalbalan, naging banal. Dahil sabi nga po doon sa Roma chapter 8, verse 1, at chapter 5, verse 1, ang lahat na kay Jesus ay pinawalang sala at hindi na siya hahatulan. Kaya tayo po naging banal, sabi po riyan sa chapter 5 muna. Sabi po doon sa chapter 5, verse 1, yamang na pawalang sala na tayo dahil sa ating pananalig sa ating Panginoon, Jesus Kristo. So tayo pinawalang sala. Sa ibang salin ay tayo kanyang binanal. Then sa chapter 8, verse 1, ay sabi doon, ay kayang kayo hindi na mapaparusahan nang tayo nakipag-isa kay Jesus Christ. Kasi ngayon, yung ating katawan, yung ating buhay, ay inialay natin sa Diyos. Sabi niya, nakaaya-aya sa Diyos. So, ibig sabihin, ang dapat masiyahan sa ating buhay ay hindi na ikaw, hindi na ako, kundi ang Diyos. Ang siya natin dapat maging masaya sa ating buhay. Hindi po sa atin, kundi siya lang, na siya mismong katampatan pagsamba. So paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon? Sabi po riyan sa talata, verse 2, at huwag kayo, okay, number 1, paano tayo sasamba sa ating Panginoon? Paano natin gagamitin yung ating katawan bilang hain, handog sa Diyos? Kaya sabi niya, huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito. So ibig sabihin, huwag kayong makiayon, huwag kayong makisama, huwag kayong makibahagi sa gawain ng sanlibutan. Pag sinabi natin sanlibutan, may tayong term na tinatawag natin makasanlibutan at makadiyos. Sabi na iba, earthly at spiritual. Kaya yung word sanlibutan, hindi ko sinasabing yung sanlibutan, kundi yung sistema gawain ng sanlibutan. Kaya sabi niya, huwag kayong magsiyaon. Huwag kayong makiayon. Dito po sa salin, mabuting balita, dito sa verse 2, sabi niya ay huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. So ibig sabihin, kung nakikita natin masama ang kalakaran, sistema ng ating mundo, ay huwag tayong makiayon. So ibig sabihin, iniiwasan natin yung gawain makasanlibutan. Okay, so natuto na tayong umiwas. Dati ay tinatawag natin panay ayos. Diba? Pag tinawag ka nun, okay lang, paminsan, minsan lang naman. Pero sabi po natin, ang paminsan-minsan ay nagiging madalas. At ito'y nagiging iyong kalakaran na sa iyong buhay. Kaya umiiwas. Kaya ang Kristiyano ay natuto na magsabing no. Noon, pag-isipan ko. O kaya, ano? Tingnan natin. Pero pag Kristiyano ka, sabi mo ay, pwede mo sabihin, alam mo, masama, hindi ayos sa kalooban po. No, kagad. Okay? So yun ang bago sa atin. Kundi sabi niya, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Noong unang panahon, itatawag natin, iniisip natin ay panay sa ating sarili lamang. Tayo ay nagiging makasarili. Meron kaming usapan sa aming Bible study every Friday. Sabi ng isan, didiscuss kami, sabi nila, umaga, yung aking Bible study, ang usapan, ano ba daw dapat mong priority sa iyong buhay? Mayroon nakalista doon, sabi ng isang nanay, sabi niya, family. Sabi naman isa, ang Diyos. Parehas na may tiyatawag natin may punto. Pero ako'y naniniwala, pag inuna natin ang Panginoon Diyos, tiyak na hindi mo pababayaan ang iyong family. Sapagkat ang Diyos ang nagturo sa atin na dapat pahalagahan natin yung ating family. Kaya kung meron pananampalataya, nagsasabi, unahin mo ang iyong Diyos. Bahala ng Diyos patungkol sa iyong pananampalataya. Ito ay bulaan. Diba? Yun. Meron ko narinig sa inyo nun. Ganun eh. Pag meron ka pangilan, bahala ng Diyos patungkol sa inyong family. No. Tinuturo ng Diyos, pag minahal natin ang Panginoon, tuturuan tayo kung paano natin pangalagaan ang ating family. Okay, kaya hindi ito magkakontra. Kaya nagbago yung ating pag-iisip. So, number one, ang Diyos iniisip natin. Pag ikaw na sa Diyos, tuturuan ka ng Diyos na mahalin, pahalagahan, i-provide yung pangangailangan ng iyong family. Okay, tuloy natin. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, nakikita po natin. Kaya, pag hindi mo binago, paano magbabago yung ating isipan? Isang katunayan na halimbawa po natin kanina, bakit natin pinagtatalakayan yung word na paano ba naging malakas si Samson. Yan, sabi ng karamihan, malakas daw si Samson dahil sa mahaba ang buhok. Dahil ito naman na ituro sa atin eh. Kahit saan ako nakarating, malimit ko narinig ito, naturo ng iba na malakas si Samson dahil sa kanyang mahabang buhok. Pero sa ating pag-aaral, siya ay malakas dahil sa gabay ng espiritu ng ating Panginoon. Okay, baguhin natin ano. Yung buhok na mahaba ay tanda ng kanyang tipan sa Diyos na siya pinili ng Diyos, huwag magpapagupit. Iyon ay reglamento na pa yun. Hindi niya sinabi, huwag magpapahaba siya ng buhok para siya lalakas. Hindi. Hindi yun. Kundi yung tanda ng mahabang buhok ay tinatawag natin siya ay may ugnayan sa ating Panginoon. Tinatawag na Nazarene. Pero ang lakas ni Samson dahil sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya baguhin natin yung ating isipan ha. Kaya sa mga nagtuturungan, baguhin natin. Kaya tuloy po natin. Sabi niya, dahil sa ating pag-iisip na bago, dahil sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan natin patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos para malaman natin yung katotohanan. Verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ibinigay sa bawat tao sa inyo. Pansin pa natin, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayo kaysa sa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na siya may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na binabahagi ng Diyos sa bawat isa. So una sa verse 9, sabi doon, ay dapat daw tayo mag-isip ng maging matayog o tiyatawag natin mapagmataas. Tinuturo sa atin bilang Kristiyano, dati ang akala natin sa ating sarili ay tayo pinakamagaling, tayo marunong, tayo tiyatawag natin may kaalaman, tayo the best. Hindi dapat. Kaya sabi niya, ikaw ay dapat maging mahinahon, marunong magpakum baba. So sa buhay ng Kristiyano, hindi na siya itatawag natin mapagmataas, kundi siya ay marunong magpakum baba. Kaya ang mga Kristiyano ay humble, hindi hambog. Humble. Kaya dapat makita sa atin yung pagiging mapagpakum baba, kaya humble. Okay, sabi niya ay, dahil sabi niya, may ka, kundi mag-isip na may, pansin niyo ah, mag-isip na may kahinahunan. So, ibig sabihin, mayroon kang self-control. Hindi ka basta, ano yan, bumibigay. Kundi, kinokontrol mo, magagalit ka na, pero, ganun pa rin. Tama? Kaya nakikita po natin na dapat ay may pagbabago yung ating buhay. Kaya sabi ko, malimit kong ginagamit na istorya. Pag sinasabi po natin, pag ikaw nilampasan, pabayaan mo lang ikaw ay lalampasan. Huwag kang makipaghabulan. Huwag kang makipaggalingan. Kung di nakikita natin, sige lang, iyon ang kayang-kaya. Di ba yan lang? Kaya sabi natin, dapat tayo maging mahinahon. Meron tayong self-control. Okay? Mga Kristiyano, may pagtitimpi sa kanyang sarili. Hindi ito tiyatawag natin padalos-dalos. Okay, verse 4. Sabi riyan sapagkat kung paano isang katawan, kaya sabi natin bilang Kristiyano, tayo ay isang body, sabi niya. Kung paano isang katawan ay mayroon tayo maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ng gawain. So sinasabi ko kanina, tayong lahat ay lingkod ng Panginoon. Tayong lahat ay maglilingkod sa Diyos. Kaya lang, hindi pare-parehas yung ating katungkulan o kaya responsibilidad. Hindi pare-parehas. Kaya pwede tayong maging lingkod ng ating Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Ang alam lang kasi ng iba na paglilingkod ay yung nandito sa harapan. Hindi yon. Ito'y bahagi lamang ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay sa araw-araw natin pamumuhay. Kaya sabi niya, maraming sangkap ay hindi pareho ang gawain. Okay. Kaya sa verse 5, sabi niya, gayon din tayo, sino'y tayo? Mga mananam palataya na marami ay isang katawan na kay Kristo at sangkap na sama-sama sa isa't isa. So ibig sabihin, sa loob ng pananampalataya natin, pagsunod natin sa ating Panginoon, paglilingkod sa ating Panginoon ay walang dahilan na itaas mo ang iyong sarili na ako ang pinaka mahalaga. Sabi ng iba, ano ba pinakamahalaga sa worship service? Sa mga naglilingkod? Sabi ng iba, yung tagapakanta. Sabi ng misa, yung taga-preach. Hindi, yung taga-prayer. Ano pa? Yung taga-serve ng Lord Sabbath. Hindi yun totoo. Lahat yan ay bahagi ng ating worship service. Ibig sabihin, mula sa panimula hanggang sa katapusan, yung pag-upo mo dyan, bahagi. Ibig sabihin, bawat isa ay mahalaga. Yung pag-upo mo dyan ay mahalaga. Pagbibigay ng tatawag natin, paggalang, pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sinasabi natin yan, sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ibig sabihin, lahat tayo ay mahalaga. Okay? Kung bakit kayo kinakailang mag-attend ng church? Dahil kayo ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay importante sa gawain. Hindi? Kahit late na ako dahil okay, wala naman ako gagawin doon. No. Bawat isa ay mahalaga. Pwede ba sa inyong katawan mayroong mahuli? Yung katawan natin, pwede? Mahuli? Hindi pwede. Ginamit ko sa inyo halimbawa last time, yung word na tinatawag natin, yung katawan natin ay kung hindi na kaya magmungya, lulunukin na lang. Pero tinutulungan siya ni tinatawag natin large intestine na ito'y kanyang dinadigest, mapunta sa small. Pero pag walang tulungan, ang mangyayari, pag malunggay, malunggay pa rin. Ano? Yung kinain mo. Tama? Sabi, normal naman yung malunggay, no? So, ang point natin ay dapat nagtutulungan yung ating katawan. Hindi pwede nagkokontrahan. Okay? Bilang member na isang katawan, dahil ang ulo ng ating pananampalataya, ang iglesia ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. So, ibig sabihin, meron tayong bahagi. Kaya sa verse 6, sabi niya, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang binigay sa atin. So, ibig sabihin, meron binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mayroon. Meron kayo kagalingan na hindi ko alam gawin. Kayang-kaya niyong gawin. Kaya, dapat natin isipin, kailangan ko ang suporta ng bawat isa. Hindi natin kayang gawin. Kaya may binigay ang Panginoon. Kaya sabi niya, kung hula, ay mga hula tayo. So ang gusto lang i-point dito yung word hula kasi ay sa English ay prophecy. The word prophecy ay hindi yung tiyatawag natin mali kasi yung termino na gamit. kung papasirin po natin yung word manghula or prophecy, sabi rito, hindi yun nanghuhula na bukas, siguro hula ko, bukas mayroong mangyayaring malaki bukas. Ayan, makita tayo. So parang ganun, hula. Pero yung hula dito sa Bible po natin, the word prophecy, kung papasirin po natin yung word na ang kahulugan ay foretell, ibig sabihin o itatawag natin siya ay magsasalita. Siya ay itatawag natin messenger. Magbibigay siya ng mensahe. Ano yung mensahe bibigay natin? Sabi niya, mensahe para sa tao. Yung word kasi manghula rito. Tingnan ko lang dito sa Mabuting Balita, 12 verse 6. Sabi niya ay, yamang mayroong kaloob ng pagkakaiba, kagandahan loob kay. Gamitin ninyo kung pagpapahayag, sabi rito sa Tagalog na iba, kung pagpapahayag ay kalooban ng Diyos. So dapat yung word kasi messenger or prophet ay the messenger of God. Ikaw ay nagbibigay ng mensahe ng ating Panginoon. So i-take po natin, hindi yung nanghuhula. Wala sa atin, sa church wala nanghuhula. Hindi natin kailangan sapagkat sinabi na lang banal na kasulatan ang mga bagay na mangyayari sa buhay po natin at sa darating na araw. Pero yung manghula na bukas ganito mangyayari, hindi yon, hindi natin trabaho yan. The verse, sabi doon, manghula tayo ay sa kasukatan ng ating pananampalataya. Verse 7, kung ministeryo. The word ministeryo ay gamitin natin sa ating sariling ating ministeryo. So the word ministry, 12 verse 7, sabi rito, okay, basahin ko lang, 12 verse 7. Ang nakalagay dito sa Bible ko, if service, basahin po natin, service. Dito sa ibang salin, ay sabi rito ay verse 7, kung paglilingkod. Dito sa salin, ministeryo. Sa ibang salin, ay ministry. Eh sabi ko nga, the word ministry, kung maalala po natin sa mga nakakatanda, ang term po na sa ating lipunan na noon, sa ating gobyerno, wala pang DepEd noon. Wala pang, ano pa yan? Wala pang DOH. Ano pa? Ano mayroon noon kung wala pang DepEd? Ang tawag natin doon, Ministry of Education. Pag sa health naman, hindi department, kundi Ministry of Health. The word ministry, silang nagseserve patungkol sa health, sa edukasyon, silang naglilingkod. Sila ang tatawag natin nangunguna patungkol sa mga programa ng ating gobyerno noon. Kaya ako ay nasa Ministry of Health. Pag sinabi mo, ikaw ay naglilingkod patungkol sa kalusugan ng bawat isa. Kaya the word sa ministeryo, hindi ito yung word na ministry na binabanggit ng iba na mayroon daw ministry na bago. Hindi. Yung word ministry ay paglilingkod. Kaya tama yung Mabuting Balita, ang kanyang term ay ang paglilingkod. Dito sa English Bible ko, if service. So, anong paglilingkod mayroon sa atin? Kaysa halimbawa po natin, hindi naman siya titigas ang ulo ng kwan. Maglilingkod. Yung iba, itatawag natin sa paglilingkod. Pag may naghahatid, inatid kayo, ito yung bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. So, hindi yun kawalan. Okay? So, paglilingkod to, nabigay ng ating pag kayo nagsusundo, sinusundo ninyo yung kapatid, ito yung paglilingkod. Ano pa? So, pag kayo nag-invite, paglilingkod yun. So, maraming bagay o paraan na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. E sabi ko, paglinis, pag-ayos, yung ating mga nakalagay dyan sa likod natin na tawag doon. Dyan sa likod na inayos ng mga kabataan natin. Kaya lang, nabagyo yung what? Nabagyo yung tawag ito? Yung punong kahoy. Natanggal. So, babalik nila ulit sa yung kanilang dekorasyon. Kaya, so, ang point natin ay, ginawa nila yun. Hindi ko kaya. Wala akong idea ng ganyan. Kaya ibig sabihin, ito'y paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nagtutulungan. Okay? So, ibig sabihin, tayo ay mayroon ganong klaseng kakayahan. Hindi tayo pare-parehas. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Bagamat hindi tayo pare-parehas ng kalooban ibinigay ng ating Panginoon. Maging sa katalinuhan, mayroon magaling mangaral, mayroon magaling magturo, mayroon magaling, tiyatawag po natin na magpatotoo, ganun. So iba't iba, hindi natin pwedeng pagpaparehasin. Kaya ito ay ministeryo o paglilingkod. Sabi niya ay gamitin natin sa ating sariling ministeryo o paglilingkod. Kaya tingin po natin, lingkod. Sabi doon sa mabuting balita, Biblia, sa English ay service. Okay? Ang nagtuturo ay kanyang pagtuturo. Kaya kailangan po natin. Kaya ito mga kabataan, aking kasakasama pag Sunday, talo nila ako sa kanilang pagtuturo. Sabi ko sa nila, gabilis. Nagsisimula pala ako. Umay, tapos na. Eh, kaya sabi ko, haba-habaan naman ninyo konti sa iyong pagtuturo sa mga bata. Huwag instant. Sabi, sino mabilis? Sila, sabi naman. Kinakala tayo matuto. Kaya ibig sabihin, naintindihan ko lang dahil kayo hindi nag-training sa tungkol sa pagtuturo. Okay? Pero mayroon naman magaling magturo. Pag, hindi, pag pinagturo mo, abot yan ng tiyatawag natin mahaba-habang panahon. Tulad ng aking kaibigan na huwag na sanang abutin natin ganon. Siya matanda na, mahigit na 80 na siya. Pag nagturo yon, naalala ko, sabi sa kanya, siya nag-share ng Word of God sa kasal. Yan. May kinasal, tinawag siya, ikaw mag-share ng word, mensahe, sabi sa kanya. Nagsimula siya ng alas 10, natapos siya ng 12. 12 daw. Eh dapat daw matapos yung kasal ng mga 11, saglit lang. Yung mahabang kanyang sermon, kaya sabi niya, hindi na namin tatawagin yan. Magaling kasi magturo. Kaya, problema. Huwag naman. Dahil marunong ka din magpanahon na maglagay na takdang panahon. Okay? So, huwag natin sobrahan. Okay, verse 8. Sige, verse 8. O ang umaral ay kanyang pag-aaral. So, ibig sabihin kung yung word na umaral, verse 8, ang sabi riyan, tignan natin yung word umaral, ha? 12 verse 8. Ang mangaral ay kaloob na mangaral. Okay, 12 verse 8. Dito yung word na exhort kasi, exhortation sa English. The word exhortation, kung tutusin, ay tiyatawag natin taong nagbibigay kumisan ng encouragement, madali itong tiyatawag natin ng hikayat ng kanyang kapwa. Ayun ay kanyang trabaho. Okay, sabi ko kumisan, encourager. Hindi trabaho yan ang tiyatawag natin pare-parehas. Mayroon kanya-kanya sa atin na marunong mag-mangaral. O tiyatawag natin, mayroon taong dyan na nawawala, kinakausap mo, pag kinausap mo, bumabalik naman. Yung iba naman, kinakausap, lalong lumalay dahil wala siyang gift na pangangaral. Kaya, ang dala ata niya ay, kwan, tatawag natin pag, imbis na umalumapit, lalong lumalayo. Ang tao mayroon gift na yan, pag siya nangaral, ibig sabihin, madali niyang hikayatin yung tao. Kaya sana mayroon sa ating ganyan, na makilala, na siya tatawag natin taga-hikayat, naaralan niya iba, pupunta naman. Ayan. Ang namimigay, okay, ay magbigay na may magandang loob. Okay, ito maganda. Sa ibang pananampalataya, gusto ko lang gamitin, hindi ko nababanggitin, napakalaga sa nila pagbibigay ng kanilang ikapo. Na dapat magbigay sila ng kanilang ikapo para matulungan yung gawain ng ating Panginoon. Kaya sabi nila, ang hindi nagbibigay ng ikapo ay magnanakaw. At ang magnanakaw, hindi pupunta sa? Langit sila po. Hindi sila po. Sa impyerno sila pupunta. Iyon kanilang sabi. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ay mahal niya yung taong nagbibigay na mayroon maganda loob. Kaya hindi tayo humihingi ng ikapo. Kundi sabi nga, yung malimit na binabasa nila, sabi, God loves the cheerful giver. Ang tinitingnan na Panginoon na nagbibigay yung puso, hindi yung tiyatawag natin malaking halaga o maliit. Kahit maliit ang yung binigay, kung masama naman ang yung loob, hindi pa rin pwede. Kahit malaking binigay, kung masama naman ang yung loob, wala pa rin. Kaya tinitingnan na Panginoon ay yung maluwag. Kaya sabi doon, ang namibigay ay magbibigay na mayroon magandang loob. Kaya ibig sabihin, hindi masamang kanyang kalooban. Kaya tinuturo po natin, tayo'y magbigay ayon sa ating ipinasya. Hindi pinasya ng iba, hindi yung dikta, kundi ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong ibinibigay. Kaya hindi natin connection, kaya hindi ako nagtatanong. Yung nakakalam lang ating offering, yung mga nagbibilang, tatlo sila, tatlong magagandang babae, ayan, yan si Thea, si Thea na nasabi ko. Okay, sila nagbibilang. So hindi ko ala, ayan, nakalista yung... So ibig sabihin, ay tinatawag natin, hindi natin inaalam. Meron lang ako napansin na isang sobre. Kanino to, kako eh? Ay, dalawa na. Yung isa may pangalan. Wala yung may pangalan, nilalagyan niya yung pangalan niya. Yung isa naman, si late din niya. Meron siyang maliit na sobre. Kaya sabi ko, kanino to galing? Kay maliit, sabi nila. Sino yan? Ganyan. Ay, siya daw. So meron na maliit na sobre. Kaya ang point ko itatawag natin, hindi natin tinatanong kung anong laman. Yung nagsusulat pa, hindi rin natin tinatanong. So ang point po natin, sabi riyan, ay meron tayo, sabi niya, magbigay ng mayroon magandang loob. Hindi ito napipilitan. Kaya sa loob ay kinakailangan natin matuto tayong magbigay sapagkat ang Diyos ang siya nagturo sa atin kung paano tayo magbigay. Dahil siya mismo ang nagbigay ng halimbawa, ibinigay yung pinakamalaga sa atin. Sino yan? Si Jesus Christ. Ano ang nagpupuno? Ano yung nagpupuno kaya? Ginawa sa ibasali. 12:8, sabi rito, kung pag-abuloy pala, at verse 8, at marangal ang may kaloob na mangaral ang may kaloob na pangaral, kung magpag-abuloy, mag-abuloy ng buong kaya, kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Ayun pala, ang nagpupuno. Kaya mali yung word ng pupuno na. Kaya sa English, kaya sabi rito 12:8, he who leads, yung tatawag natin, pangunguna. Yung mga tao, hindi lahat ng tao pwede manguna. Mayroon mga tao magaling manguna, mag-lead sa ibang tao. Sila yung tatawag, pansinin nyo, sa mga barka-barkada, meron silang leader. Sinusundan niya. Tara, sabi na, sunod sila kaagad. Di ba? Lalo pag basketball, sabi, tara, sunod naman sila kagad. Pero sila nagtagaya, tara, join kayo sa church. Wala kayong leadership. Leadership sa basketball, punta kagad, ano? Gano'n. So, doon natin nakikita yung word na leading. So, ibig sabihin, pag tayo ay pinagkalooban ng pangunguna, pagiging leader, leader tayo sa iba't ibang paraan. Hindi tayo lahat parehas na nagli-lead. Pwede kang mag-lead sa isang grupo, maliit, ano po man, basta meron kang leadership. Ano? Then ay magsikap. Sabi doon, ang nahabag ay magsaya. Okay, sige. Dito ako magtatapos. Yung word yan. Verse 8, sabi riyan, kung nagkakawang gawa, gawin niya ito ng buong galak. Okay. Yung word na kawang gawa, ibig sabihin, sa loob ng ating pananampalataya sa ating lipunan, ay meron mga taong nangangailangan din. Hindi lang sa lipunan, kundi maging sa loob ng iglesia. Mayroon mga kapatid na mayroon pangangailangan sa buhay. Sabi doon, ay tatawag natin, iba lang ibinibigay, iba rin yung tatawag natin may habag. Ano yung may habag? Kung nakikita po natin yung tao may pangangailangan sa buhay, eh nakikita mo na, hindi na kinakaya sabihin, ano? Napansin mo kailangan niya, anong gagawin mo? Magbigay. Hindi na kinakailan tayo, bibigyan kita pero may kapalit. Hindi. Ang Kristiyano, tinatawag natin noon, pag hindi pa Kristiyano, pag nagbibigay yan, dapat may kapalit. Pero pag Kristiyano, pag nakikita niya mayroon na nangangailangan, ito'y kanyang ibinibigay. So ibig sabihin, may kusang loob na ito ay nagbibigay. Hindi niya sinasabi, kaya hindi ko bibigay. Diba? Ganun tayo kumisan. Pero as a Christian, sabi ko nga ay, kung ikaw nakaluwag sa iba't ibang paraan, ibigay mo. Kaya yan pagbabago buhay ng isang mananampalataya. Tapusin ko lang verse 9 para sasun na lang yung ibang slide. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Paano tayo maglingkod sa ating Panginoon? Yung ating topic ay paano tayo maglingkod, paano tayo sasamba sa ating Panginoon? Sabi doon, ay yung pag-ibig po natin, kasi yung word na lagyan natin ng ibang palangkas yung pag-ibig. Pag-ibig. Pag-gusto. Hindi. Yung word pag-ibig dito, yung word na pag-ibig o agape, na galing sa ating Panginoon, ay wala na yung tinatawag natin pagpapaim, babak. Kaya tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Then, sabi rin, kapuutan ninyo ang masama. So pag meron tayong nakikita na masama nangyayari, ay dapat natin kapuutan ang masama. Hindi na sila sabi yung tao, kundi mga gumagawa na masama ay dapat na maliwanagan, kaya dapat natin iwasan yung kanilang gawa o tinatawag natin, i-rebuke natin kung masamang kanila ginagawa. Pag nakikita natin yung tao, iba na ang kanilang ginagawa, dapat ay ituwid po natin. Then sabi na, makisanib kayo sa mabuti. So sa madaling sabi, kung babalikan po natin yung verse 1 into kanina, na ihandog natin yung ating sarili, katawan sa Diyos, at maging kaaya-aya, kaya sabi doon, iwasan natin lahat ng masama at gumawa tayo ng mabuti. E ulitin ko, bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon maglingkod sa Kanya sa iba't ibang paraan. Kaya, kayo, tayong lahat ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi natin, your presence is very important. Kaya pag wala ka, parang kulang din. Ano? Kaya dapat niisipin, mahalaga ang bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkarinig ng kanyang salita.
1: Bilang tugon awit, hymn number 105. There is much to do, there is work on every hand. Hark up, cry for help, come singing through the land. Jesus called for reapers, I must ask him be. What will go, O Master, here am I sent.

Tayo po, idadako na sa banal na hapunan. Bago po tayo makibahagi sa banal na hapunan, muli ay siya sa atin natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Dito po sa 1 Corinto chapter 11 verses 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampotin siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo na ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muling nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kami po ay dadako sa isa pang bahagi ng aming pananambahan. Ang pag-alaala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesucristo, nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin. Nang dahil sa aming mga kasalanan, siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo, nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kanyang katawan at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Naway sa aming pag-aalala sa kanyang kamatayan ay magampanan namin ito nang naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you.
Tayo po ay dadako sa ambaga ng mga banal. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpukot na magsimpa ayon sa kaniyang igiginhawa upang huwag nang gagawa naman ang bagan sa pagkaroon ko.

0: time pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ay pa'y manalangin. Ama namin banal, dinadakila at sinasamba ko po namin. Dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan, salamat po Ama sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Higit sa lahat, sa pagkakataong ito, na kami nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Nawa ang bawat kaloob na maiambag ng iyong mga anak ay magamit po namin sa ikalalawak ng gawain para po sa inyo. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng inyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang salapagligtas.
1: Amang tinginig po na yung lahat ng sitayo. At magibugas din sa akin sa page 130. Walking in sunlight.

0: All right, everybody. Happy Lord's Day morning, afternoon, and good evening to all of you igniters, regardless of wherever you are around the world. We're blessed each one of you has stayed connected here to Ignite Radio. Thunderkirk reporting live here. Sorry about that, igniters. We just had to make sure that connected, and we just got connected just now, igniters, to our good friend, good brother. Ricky, all the way up at the Dagupan Church of Christ, there located there in Dagupan, Pangasinan, Igniters, and we're set and we're ready to go, Igniters, as they are just getting a couple of things set up here, and away we go. So let's go ahead and to get going here on Ignite Radio. All right. While they get set up here, let's give a couple of shout outs to a couple of people. First and foremost, Igniters. Well, Igniters from Isabella Province. Igniters, Sister Amelia is with us here on Ignite Radio. And as I sent in two hearts, hey, welcome back, Sister Amelia. Happy Lord's Day goes to you. Hope that you are doing very, very well. As she sent over two hearts, and appreciate that very much. Sister TL sent over two hearts and then said, Happy Lord's Day, Brother Ricky, and amen to that. And then she sent over two more for a total of four hearts and amen. And good to have you still with us here on this Saturday night. Brother Eleazar is with us here, and he says, Happy Lord's Day, Brother Ricky. And he sends over two hearts as well. So, amen to that. Amen to that. So, we're set and ready to go, Igniters. We're going to go ahead and get patched into, our good friend, Brother Ricky, right now. So, let's go ahead, Igniters, and to, get rocking and rolling. Here on Ignite Radio, let us get a couple of things confirmed. And okay, we're ready on our end. Then let's go ahead and send it out there, Igniters, all the way over to Dagupan Pangasinan here on Ignite Radio, and let Brother Ricky get everything, his stuff, connected, but we're connected to him right now. We're set.
1: Isang kapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Gusto ko tayong lahat, kapatid, po, na may makuhay nangako sa ating aralin. Sa pananampalataya sa umaga ito, kung Bible study, eh, so, ating pong pagpapatuloy yung series of lesson na ating pong tinatalakay yung Book of James, mga kapatid, ang sulat ni Santiago. And so, matapos po natin yung chapter 1, tayo po tatapos sa chapter 2 ng Santiago. So, meron pong isang mahalagang parte. So, balikan ulit natin, kapatid. Ang ating pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay dalawa po. Yung Bible study at ang Bible message. Meron pong kaibahan. Dalawang ito po, mga kapatid. Yung homily sa Bible study. So, sa Bible study ay yung pag-aaralan po natin. Yung salita ng Diyos ang nabibigyan po natin ng kahulugan. Ang bawat teksto ang ating pong pinag-aaralan. At yung Bible message o humili, pwenta kayo sa pulpito na magbibigay ng mensahe ng ating Panginoon Diyos, kaya di na po tayo kung pwede na magtanong kung sa humili po natin, mga kapatid. So, mayroon po tayong tools na tinatawag natin na exegesis at eisegesis, mga kapatid. So, ano po yung kahulugan ng exegesis? Po, read out of o pagpukot ng kahulugan mula sa teksto. Ito ay objective na pag-aaral kung ano palaga ang sinasabi ng mayakda sa kanyang mga mambabasa. Yan to po yung nagpapaliwanag ka sa salita ng ating Panginoong Diyos o ating pong pinag-aaralan ang Bible, na mismong sa Biblia po tayo uhugot ng paliwanag o kasagutan sa bawat katanungan. Magkaiba po ang eisegesis, di dapat ito ang isang mga ngaral o nagtuturo na i-apply po niya ito. Dahil ano po ang eisegesis? Ito po yung nagbibigay ng sarili niyang pangunawa o sarili niyang gusto o teorya. Yan po. At sa ipinipili niya ang teksto na sumang-ayon sa opinyon ng nagbabasa. So dapat ay eisegesis po, mga kapatid. Yan. So, bago po ay sa ating po pag-aaral, mayroon po tayong immediate context at a wider context and whole Bible context. Mga kapatid, mayroon po tayong nababasa sa Bible na context. At huwag po natin ito agad bigyan ng kahulugan. Kailangan po natin ng wider context tulad po niyan. No? Kung may nababasa po tayo na sa Philippians chapter 4 verse 13. Opo, sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa English po, I can do all things through Him who strengthens me. So ibig sabihin po mga kapatid, ay ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Subalit, hindi po ibig sabihin na binigay tayo ng kalakasan, ay bibigyan mo ng kahulugan. Halimbawa, mga kapatid, malakas ka, yan. So, magagawa mo, ito binigay sa akin ng Diyos. Halimbawa, meron kang kakayahan sa boxing. Po, eh, ginagamit mo yon. Ito binigay ng Diyos sa akin para lumakas ako. At yun na ginagamit mo sa pagpapayaman mo. Opo, hindi po ang sinasabi na yun. Ang Philippians chapter 4 verse 30, kundi gagamit po tayo ng wider context. Ano ba ang kahulugan noon na binigay ng Diyos ng kalakasan upang mapagtagumpayan ng bawat isa mga pagsubok, mga dumarating sa kanilang buhay. At tulad halimbawa kay Apostol Pablo, eh, naranasan po niyang managana, maghirap. Bali mga kapatid, ito ay yung pagkakontento sa buhay na pagkakipag-isa natin sa ating Panginoon si Kristo. Kasi nabibigyan po kagad ng immediate context na dahil sa kalakasan na binigay ng Diyos sa'yo, ito ay kalob sa akin ni Kristo. So kailangan po ng wider context po mga kapatid. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Yan. So, ano po yung mga kahulugan? Yan. Mas malawak na konteksto, mga kapatid. Ito ay buong kabanata o chapter, ang buong aklat kung saan matatagpuan ang talata, kasama dito ang layunin na nagsulat. Halimbawa, sulat ni Apostol Pablo, ang sitwasyon ng tumanggap dito. Yan, so mayroon po tayong isang halimbawa na kay Jeremiah chapter 29 verse 11 tungkol sa magandang kinabukasan. Yan, so gagamit po tayo ng wider context. Natitignan po natin doon sa Bible na ano po ang kahulugan noon, mga kapatid, doon sa mababasa natin doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11. As ito ang portion, mga kapatid, ay sila po ay binihag ng Babylonian Empire. So, ito ay panunumbalik ng relasyon ng Panginoong Diyos ni Yahweh sa mga Israelita po, mga kapatid. Dito sa whole Bible context, ito na po yun, yung ating nababasang teksto na bibigyan po natin ng full Bible context. Una sa immediate context at a wider context. Tapos, mas malalim pa na kahulugan, pag-iimbestiga. Opo, imbestigan po natin mabuti para hindi po tayo magkamali ng pagpapaliwanag sa ating mga itinuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tulad po ng halimbawa, o si Jesucristo, mababasa po natin sa 1 chapter 1 verses verse 21. Sabi po ng Biblia, tignan natin, no, na ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. So immediate context, nabasa po natin. Bigyan po natin ng wider context and whole Bible context. Mababasa po natin yan na siya propesya sa lumang tipan at mababasa natin yan sa Isaiah chapter 53 verses 7 hanggang 8 na siyang, kung saan siya ang tinuturo ng ating tagapagligtas na matutubos ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, at siya ay nalintulad sa isang tupa, mga kapatid. Yan, so, yan po, imbestigahan muli natin si Santiago. Yan, tinaguri ang matuwid. Ay ang kapatid ni Jesus na lumaki sa Nazareth, siya hindi naniwala kay Jesus nung una, ngunit naging tapat na tagasunod matapos siyang magpakita rito ang nabuhay na mag-uli si Jesus. Siya naging unang matanda ng iglesia sa Jerusalem o bishop sa Jerusalem at author ng aklat ni Santiago bago siya pinatay bilang martir nung humigit kumulang ng 62 AD probably, mga kapatid. So saan lugar po siya nagsulat? Sa Judea probably. So mayroon po tayong tatlong Santiago na mababasa po natin sa Bible. Una, ito po, ang anak ni Zebedeo. Siya ay isa sa 12 apostol ni Jesus, kapatid ni Apostol Juan. At yan po ay ating pong mababasa doon sa Mateo chapter 4 verses 21 hanggang 22. Sila po ay manging isda po, mga kapatid. Ayan, at mayroon din pong isa pa na Santiago na anak ni Alfeo. Isa rin siya sa 12 apostol at mababasa natin yan doon sa Mateo chapter 10 verse 3, mga kapatid. At ito na po ang Santiago na kapatid ni Jesucristo sa laman. At hindi po siya apostol, mga kapatid. At ang ministry niya, siya ay mababasa po natin doon sa Mateo chapter 13 verse 55 at Galatia chapter 1 verse 19. Doon sa chapter 13 verse 55, mababasa po natin doon na hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At sa Galatia chapter 1 verse 19, wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Yan po mga kapatid. So, natapos na po natin. Tayo na po ay dadako sa ating aralin. Series of lesson po natin doon sa Santiago chapter 2. Matalakay na po natin ito mga kapatid. Ayan po yung last Sunday na tinalakay po natin. Ayan. Na chapter 2 verses 14 to 17. Ayan po, ang pananampalataya at mga gawa. Ayan, so papayabuan lang po natin mga kapatid dito sa Santiago chapter 2 verses 18 to 20. Ito po ay sulat ni Santiago sa iglesia, mga kapatid. Mga Kristiyano nito ay magkakahalo na po, mga sila ay mga Hudyo at mga Hintil na po. At nagkawatak-watak na po dito mga Kristiyano noong panahon na ito, mga kapatid. Kaya itong sulat na ito ay napakahalaga sa mga Kristiyano. At ang Santiago na aklat na ito ay parang halintulad ng aklat ng Proverbs o Kawikaan. Ito ay doktrina. Marami po tayong matututunan na aral dito, mga kapatid, na doon sa Kawikaan ay sulat o aklat na sinulat ni Haring Solomon na nagbibigay po sa atin ng napakagandang aral na matututunan natin doon sa Kawikaan, mga kapatid. Dito, ngunit may nagsasabi may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Abuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa.
2: Isa kang hangal na itubang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan na pananampalatayan, walang kasamang gawa. So magkaiba po mga kapatid. So sumasampalataya ka sa ating Panginoon Diyos. Tinanggap mo ang aral, pinapaniwalaan mo. Subalit, wala namang kasamang gawa. Mga ano po ang mga tinuturo ng ating Panginoon si Kristo, pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, pagbibigay. Subalit, naniniwala ka doon, subalit hindi mo naman yun sinasabuhay. So, walang kabuluhan mga kapatid, yung pananampalataya mo sa Diyos. Tulad halimbawa po sa napakahalagang itong araw ng Linggo, ang pagsamba po natin. Sumasampalataya ka sa ating Panginoon Diyos, naniniwala ka. Subalit pagdating sa araw ng pagsamba, marami kang excuse. Busy ka. Marami akong gagawin. Ayan. So, paano po mga kapatid, no, na may kasamang gawa, yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo. So, napakahalaga po mga kapatid, ang pananampalatayang dapat may kasamang gawa. Ayan. So, ito na po yun. Tutuloy na po natin dito sa Santiago chapter 2 verses 21 hanggang 24. Ginamit po ni Santiago si Abraham. So makikita natin na may katibayan po lahat po ang Bible. Yung mga nakasulat. Bakit? E si Santiago, ginamit niyang illustration o ginamit niyang aklat tulad po nitong si Abraham. Si Abraham po ay siya po ay ama ng mga Israelita o mga Hudyo. Kaya po sinasabi ng mga Hudyo, ang ama namin ay si Abraham. Sabi po, at dyan po nang galing ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Hesukristo ay isa pong Hudyo, mga kapatid. So basahin muna natin sa chapter 2 verses 21 hanggang 24. Nayan po natin kay brother Ramil.
3: Hindi ba ating amang si Abraham ay tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihatong niya sa dapana ang anak niya si Isaac. Verse 22, dito ay makikita mo pagkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan sa si Abraham ay mananampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay tinuturing na Diyos bilang matuwid. At tinawag siya kaibigan ng Diyos. Verse 24. Diyan ninyo makikita na tinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang.
2: Salamat kapatid na Ramel. So, bisigyan po natin si Abraham. Yan. Saan po natin mababasa? Doon sa lumang tipan po mga kapatid. No? Doon sa Genesis chapter 11. Si Abraham ay anak ni Terah. Sa Terah naman ay ama niya si Shem. Mga kapatid, lahi ni Shem. Na anak ni Noah. Yan, at mababasa natin sa Genesis chapter 11 verses 26 hanggang 31 na kung saan sila po ay papunta po sa Kanaan. Ayan. So basahin po natin dito sa Genesis chapter 11 verses 26 hanggang 31. Sir Mirla?
4: Itong pong taon na isitira ng pagkahanap ng tatlong lalaki sina Abraham, Nahor, ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abraham, Nahor, at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan Nahor sa Kaldea. Nang ang nangasawa ni Abraham si Sarai at nangasawa naman ni Nako si Melka na anak ni Haran na amari ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis ni Tera sa bayan ng Or, Kapilya, kasama ang kanyang anak na si Abraham. Ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating si Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa bulang ng 205 taon.
2: Ayan, 205. Napakahabang edad po, kapatid. So dito pinapakita na sila po ay papunta sa Kanaan. Sabalit, sila po ay nanirahan doon sa Haran. At dito, mga kapatid, kung saan at tinawag ng ating Panginoong Yahweh si Abraham. Abraham pa ang kanyang pangalan. Dito natin makikita ang pagiging masunurin ni Abraham. Si Abraham po ay wala pa siyang anak nito dahil baog si Sarah, mga kapatid. Sa chapter 12 hanggang chapter 12 ng Genesis chapter 12 verses 1 hanggang 5, dito po natin makikita na kung saan tinawag ng Panginoong Yahweh si Abraham o Abraham, at siya po ay pinagpala. At ang pagpapalag po yan, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng anak, dahil siya po ang magiging father of all nation. Opo, siyang po ang ama. At sabi po dito, paparamihin ang kanyang lahi, magiging hari ang kanyang mga lahi, mga kapatid. At dito, sinabi ni Yahweh sa verse 1 hanggang 5, kay Abraham, lisanin mo iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. Verse 3. Ang iyong pagpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham o Abraham ang kanyang asawa ni Sarai, at si Lot na pamangkin niya, dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanan na ipon nila sa Haran. Pagkatapos ito'y nagtungo sila sa Kanaan. At dito, mga kapatid, makikita natin yung pagiging masunurin ni Abraham o Abraham. Opo, at ano pa ang makikita natin dito, mga kapatid? No? Siya po ay biniyayaan ng ating Panginoon Diyos na Yahweh. Anong biniyaya, binigay sa kanya? Pagkakaroon ng anak. Nagkaanak po siya sa kanyang alipin. Subalit, hindi yun ang gusto, no, mga kapatid, doon kay Sarah. At hindi po nabigo itong dalawa. Sila po ay binigyan ng anak. At si Isaac ang kanya naging anak kay Sarah. Subalit, dito makikita natin yung pagiging masunurin ni Abraham, at itinuring siyang kaibigan ng Panginoong Yahweh. Mga kapatid, bakit? Sipin po natin po na ang kanyang anak, opo, na si Isaac ay inutos sa kanya ng Panginoong Yahweh na kanyang ihandog sa dambana. Ang paghahandog po ay yung susunugin, sin offering, mga kapatid. Pero dito ay wala pang kautusan mula kay Moises, mga kapatid. Opo. Ito yung tinatawag na patriarchal law ayon sa konsensya Subalit, ito po ang kanilang ginagawa mula doon kay, kung mababasa natin, kay Cain at kay Abel, na sila po ay naghahandog sa ating Panginoong Yahweh. Kaya, kung titignan natin, ay napakahirap na isang ama na kanyang ihandog ang kanyang mahal na anak. Opo, sino po kaya ang ibibigay o ihandog ang kanyang anak? Opo, siyempre po, pag-iisipan mo mabuti, siyempre masakit sa'yo. Subalit, ito po ay makikita natin kung saan ang kanyang pagsunod sa ating Panginoong Yahweh. Dahil ibinigay sa kanya, niregalo sa kanya. Opo. Dito mababasa po natin sa verse 22, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. So, kung ating pong pag-aaralan po mabuti, mga kapatid, ay hindi naman po pinahintulot ng Panginoong Yahweh na maging handog o sulugin o saksakin o patayin si Isaac. Kundi sinubukan po ng Panginoong Yahweh ang pagiging tapat ni Abraham, yung kanyang pananampalataya na may kasamang gawa. Kaya po ginamit ito ni Santiago na ipinasulat ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay mababasa po natin yan dun sa Genesis chapter 22 verses 1 hanggang 19. Mga kapatid, subalit, hindi po pinahintulot ng ating Panginoong Yahweh na siya po ay pinigilan, mga kapatid, na kanya pong maihandog ang kanyang anak ni si Isaac. At nagkaroon po o mayroon pong handog na nakalaan na nakita po nila at yun po ay kanilang ginamit na hinandog sa ating Panginoong Yahweh. So, hindi po natin papatagalin, mga kapatid, ano po yung makikita natin na aral dito sa talatang ito na kung saan si Abraham ay naging kaibigan ng Diyos. Alam po natin na kapag kaibigan, pinag-uusapan, diba? Ay malapit, kausap, at pwede natin paghingan ng ating may mga sangguni tayo sa lahat, mga kapatid. At dito, ay ano pa? Yan. Diyan nyo makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa, hindi dahil sa pananampalataya lamang. Opo. Di ba makita natin na ang pagiging matuwid ng isang tao ay pinakita na sa lumang tipan? Ano po ang ating may dadagdag po dito mga kapatid? Patungkol po dito sa pagiging matuwid at masunurin ni Abraham. Ano po ang lesson in application po para sa atin, mga kapatid? Yan, so ulitin ko, diyan ninyo makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Okay, sa pong halimbawa po mga kapatid, no? Tayo po ay dito sa Pilipinas at sa iba-ibang dako ng bansa, iba-iba po ang religion. May mga pananampalataya po sila. Opo, tulad ng Buddhism, Hinduism, Islam, mga Muslim, at tayo pong mga Kristiyano. Sa Kristiyano po, marami pong mga Kristiyano eh. Opo, may mga iba-iba pong mga religious group sa atin sa Church of Christ. Ito pong ating religion. Sa iba po, sa Roman Catholic. Ayan. At sa iba pa, mga religion, kanilang kakaaniban. Ano ang magiging parang makita natin na gawa doon sa kanilang samahan? Opo, Okay, makita natin may kasama bang gawa ang kanilang pananampalataya. Dito sa atin, makikita ba natin sa Church of Christ na tayo ay sumasampalataya sa Diyos, subalit kailangan na may gawa tulad nitong si Abraham, mga kapatid. Yes, kapatid, okay?
5: Dito po, makikita mo natin na palaging ang pananampalataya ay may talagang nagawa. And vice versa. Hindi rin po pwedeng may gawa. Gawa ng pananampalataya.
2: Yan.
5: Sa po, Romans 14:23 at saka sa Hebrews 11:6. Romans 14:23. Kaya hindi palagi pong magkasama yan para palagay ang gawa. Hindi ka rin pwede maging righteous upanay.
2: Opo. Yeah, so salamat kapatid na faith. Makita din natin sa ibang mga religious group. Yan. Marami pong mga mission, ministry, yung kanilang ginagawa. Opo, matulungin sila. Marami pong sila magginagawa mga activities. Subalit, pagdating naman po sa pananampalataya, magkaiba po. Opo, dahil marami pong mga naidagdag. Opo, marami pong mga nabawas na nakasulat sa Biblia, mga kapatid, na dapat yun ang sundin. Ano pa ang sabi sa Galatia, chapter 3, verse 6 to 9, mga kapatid? Yan. Sa Galatia, chapter 3, verse 6 to 9. Nasulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Galatia. Chapter 3, verses 6 to 9.
6: Tulad na nangyari kay Abraham sa mga palataya sa Diyos, at dahil dito siya ay tinuro ng Diyos na wait, magkaroon, maliwanag na mga nanalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham.
2: Hanggang? Hanggang 9 po, mga kapatid.
6: Pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham.
2: Ayan. Salamat, Sister Merla. Ito po ang katibayan po na may tinuturo po dito sa Genesis, sa Lumang Tipan, patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Na yung blessings, yung pagpapala. Ito po yun. Ng Panginoon Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoon Hesukristo, yun na po yung tinanggap nating lahat na blessings sa Hesukristo. Siya po ay hinandog para sa ating mga kasalanan. Siya isa po, pinapakita doon na handog. Subalit, hindi po siya ang katuparan ng handog. Kundi, si Hesukristo po, mga kapatid. Kung makita natin, na sinasabi ng mga Hudyo na ang kanilang ama o lahi ay si Abraham. Katunayan, tama nga mga kapatid. At nung kausap po ng ating Panginoon Hesukristo ang mga Hudyo na kung kanilang tatanggapin ang aral, sila po ay lalaya. Ano kami magiging, sabi mong magiging malaya, hindi naman kami naalipin, sabi ng mga, itong mga Hudyo. Subalit, ano po ang aral na sinasabi ng Panginoon? Opo. Yung katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Yung bagong aral po, mga kapatid. Kaya po, makikita natin yan doon sa John 1, chapter 8. Ang ating supporting verses na kung saan nagturo po ang ating Panginoon dito sa 1 chapter 8 verse 31 hanggang 36 po. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naaalipin ninuman. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pagkatanda ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya ng habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Sa verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo may magiging tunay na malaya. Ito po yung mga Hudyo na pinapangaralan ng ating Panginoong Hesukristo. May mga naniniwala, mayroon ding mga hindi. At katunayan ng ating Panginoon, tinakwil ng mga Pariseo, pero di lahat. May mga Pariseong sumampalataya. At dito po natupad, mga kapatid, na siya po ay ipinako sa krus, po ay namatay at muling nabuhay. Ito po yung katuparan na sinasalaysay ni Santiago sa kanyang liham sa mga Kristiyano, na ganoon din sana ang mga Kristiyano na may pananampalatayang may kalakip na gawa at sila ituturing ng Diyos na kaibigan. Yan, saan po natin mababasa? Sa John chapter 15 verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. At hindi lamang po kaibigan, mga kapatid, mga anak na tayo ng Panginoon Diyos sa pamagitan po ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Doon sa Galatia chapter 3 verses 26 to 27. At sa 28, dito natin makikita na wala na pong pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Hintil. Iisa na po tayong lahat, mga kapatid. Mayroon po kayong mga karagdagan pa patungkol po sa pananampalataya na may kasamang gawa at hinalintulan si Abraham. Na halagang makita natin ang kanyang pagiging masunurin, siya tinawag. Siya po ay hindi nakatubili. Kasama ang kanyang mga alipin, sila ay pumunta sa pinag-uutos ng Panginoon. Saan? Sa Kanaan, mga kapatid. Yan. At dito, sa kay Rahab naman, yan, ginamit muli na illustration. Itong si Rahab, ang babae nagbibinta ng aliw. At basahin po natin, mga kapatid, sa Santiago chapter 2 verses 25 hanggang 26.
7: Ganyan din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makakaras. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y inuring na matuwid. 36. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalataya walang kasamang gawa.
2: Ayan. So naulit-uli, ano po, ang kapatid? Ayan. Sino po si Rahab? Ayan. Ang babae nagbibinta ng aliw. Ano po ang kanyang ginawa po, mga kapatid? Ayan. So mababasa natin yan doon sa Joshua chapter 2 verses 1 hanggang 6, na kung saan pumalit si Joshua kay Moises bilang leader ng mga Israelita at sila po ay mananakop dun sa Kanaan. At dito ay nagpadala po ng espiya si Joshua para manmanan ang lugar na ito. At nakita po dito na maganda ang lugar na ito. Subalit, ay mayroon po nakapansin sa espiya. Kaya nga po, siya po ay tinulungan nitong si Rahab na mayroon siyang paniniwala dahil nabalitaan nila nung dumaan ang mga Israelita sa dagat at kanya pong hinati. Yung po pinapakita, ano po pinapakita doon ang kapangyarihan ng Diyos. Sila po ay natakot. Natakot ang mga nasa lugar na yon. Kaya itong nagbibinta ng aliw na ito, si Rahab, ay hindi po nakatubili. Tinulungan niya itong dalawang Israelita. Yan po sa Joshua chapter 2 verses 1 hanggang 6 po, mga kapatid. Kibasa po ang ating
8: As he was being out at the moment, I then stood only him to last us here. Nang dalawang lalaki na pinakatitikin. As he was having, umakot kayo na inyong nilalagin ang upain at ang tiyan. At sila lumawon at umasok sa isang bahay ng isang patuto na ang pangalan ay Rahab at ang ituloy ko. Verse 2. At ito'y nasalisay sa hari sa Jericho, na sinasabi, dahito may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain. 3. At ang hari sa Jericho ay nagsunod kay Rahab, na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo, na pumasok sa iyong bahay, sabagat sila ay naparito upang kilalanin ang buong lugarin. Pwesto, at pinagsama ng kumali ang dalawang lalaki at ikihugi, at sinabi niya, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y tagasahan. At nangyari, sa may oras ng pagkasara ng pinto ang bayan, nang madilim na, na ang mga lalaki ay lumabas, hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaki niyo. Aburin ninyong madali sila sapagkat inyo ko sila abutan. Verses. Ngunit ganyan sinampa sila sa bubungan at ipinugli sa mga puno ng lino na kanyang pinagay na maayos sa bubungan.
2: Salamat kapatid Aldrin. Kung titignan po natin ang ginawa nitong si Rahab ay napakadelikado din po dahil sa kanyang pagtulong sa mga espiya. Ano magiging kapalit kapag siya po ay nahuli? Ito ba, kapatid? Paring siya ay bitayin kasama nitong mga espiya dahil ipinagkaloob niya ang kanyang mga kasamahan. Opo. Subalit, alam nitong si Rahab, kilala niya itong mga Israelita na sila'y ginagabayan ng Panginoong Yahweh nung kanilang pagpasok pa lamang sa lugar na yon. Hindi po siya nagkatubili na tulungan. At si Rahab, kung titignan po natin ang kanyang background, ay siya po ay nakapag-asawa ng Israelita. At doon sa mga aklat, ay lahi po ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin po natin, hindi po siya isang Israelita, siya po ibang lahi. Ayan. So makita natin ang Panginoon, hindi po namimili kung sino yung matuwid. Ayan. Ano yung matututunan natin dito kay Rahab? Mga kapatid, lesson in application po sa atin. Wala pong pinakaiba, ano po, doon kay Abraham. Subalit, doon kay Abraham, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang anak. Dito naman, buhay ang kapalit. Dahil itinago niya itong mga espiya ito na sasakop sa kanilang lugar. At alam nila kung nasakop ito, siyempre si Rahab. Yung mga kamag-anak niya, yung lahi niya, siyempre mapapahamak. Hindi po nagkatubili, mga kapatid, na itago ito. Yan. Anong application po natin sa ating pamumuhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano? Magiging tapat. At ano pa? Pag-aaral. Aralin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung makita natin si Rahab, mayroon siyang alam patungkol sa pananampalataya ng mga Israelita. Opo, ano ang nakita nila dito mga kapatid? Mga milagro, mga miracles. Sa panahon ng ating Panginoon Jesu Kristo, nandun din eh. Pakita ang ating Panginoon Jesu Kristo ng milagro. Ano mga milagro? Nagpapagaling na maraming may sakit, sinasapian ng mga demonyo at bumuhay ng patay. Nang binuhay niya si Lazarus. Lazaro? At doon po na ba, nagkaroon ng malaking problema itong mga Pariseo, mga high priest, kung saan ang ating Panginoon Jesu Kristo ay binalak na nila talagang patayin. At nung kasalo niya, si Jesu Kristo, si Lazaro ay kasama na rin. Si Lazaro na gusto nilang patayin din itong mga Hudyo na ito. Dahil po nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos at unti-unti nang nawawala o nababawasan yung kanilang mga sumasampalataya, naniniwala sa mga Hudyo, sa mga Judaism. Marami na po nakukonvert na maging Kristiyano sa pamamagitan

0: yung relasyon natin sa Diyos, dapat mayroong kasama laging gawa pagsunod. Tulad po nitong pagsunod ni Rahab at ni Abraham. Wala pong kabuluhan ang samahan kung wala nakikitang kasamang gawa. Kaya nga po, tayo mga Kristiyano, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo po nakikita, di ba? Pagsasamba na tayo, o saan napupunta mga to? Sa mga kapitbahay natin. Di ba? Minsan, tayo ang laging napapansin. Kung gagawa ka ng hindi magandang eh, ano yun, ay Kristiyano yun. Bakit gumawa ng ganun? Kung gumawa ka ng kabutihan, o, tignan mo. Halimbawa, tumulong ka sa iyong kapwa, sino ang nabibigyan ng papuri? Yung ating Panginoon Diyos. O dahil nakikita natin sa mga ugali sa mga Kristiyano. Kaya sabi po sa Mateo, mga kapatid, na tayo ay ilaw ng sanlibutan ito. Tayong mga Kristiyano po, mga kapatid. Ayan, so mayroon po tayong mababasa. Ayan, dun sa Mateo chapter 5, verses 14 hanggang 16. Kibasa po. Po ang lesson at application din po natin, mga kapatid. Mateo chapter 5 verses 14 hanggang 16. Salamat kapatid na Nick. Ayan. Ayong mga Kristiyano po, dahil tayo ang ilaw ng sanlibutan at wala pong ang ilaw natin, di ba tinatago ba yan sa banga? Hindi. Dapat nating paliwanagin. On. Antuman. May aral. Yung nakikita po sa atin na pagiging isang mabuting Kristiyano. Pero kung nakikita sa atin, iaraw ng pagsamba, nagliliwaliw ka sa mall, sa beach, sa kung saan-saan, anong makikita nila? Di ba Kristiyan ito? Diba Church of Christian? Bakit iaraw ng pagsamba, wala siya din sa kanilang pananambahan? Diba? Yeah, so dapat i-prioritize natin mga kapatid. Opo, yung araw ng pagsamba po natin dahil pitong araw binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ilang oras lang yung pagsambang ito? Tatlo. Yeah. At ito ay napakahalaga po dahil yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos at yung pagpapartit po natin bilang pag-alaala natin sa ating Panginoong Jesucristo ng kanyang pagkamatay, pagkalibig at muling pagkabuhay. Bilang Kristiyano, tayo ang ilaw. Dahil sabi niya dito sa 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila inyong mabubuting gawa at kapurihan inyong Ama na nasa langit. Ang kapurihan po bilang Kristiyano na gumagawa ng kabutihan ay ating Panginoon Diyos Ama nasa langit. Dahil nasusunod natin, nakikita sa atin, yung kabutihan bilang isang Kristiyano. Tulad, ano nakikita natin sa background ni Rahab? Diba, matuwid? Ano nakikita din natin kay Abraham? Matuwid. Masunurin. Ang ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang po naging masunurin, mga kapatid. Hinandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Yun yung may kasamang gawa. Tulad ni Rahab, kapag nahuli siya, tiyak, kamatayan. pagkaparusahan. Kaya ano ang bunga ng bilang Kristiyano, bunga na natanggap po natin, yung Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, dahil lahat po tayo mga Kristiyano ay pinagkaroon po ng banal na Espiritu Santo na tinanggap po natin ang Ebanghelyo, yung tatak ng kaligtasan. At bilang ilaw ng sanlibutan, nasa atin ang kabutihan, ano po ang bunga nun? Sa Galatia chapter 5 verses 22 hanggang 23 bilang mga Kristiyano po, mga kapatid. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Pag-ibig. Yan po ang isang espesyal na natanggap po natin na aral mula sa ating Panginoon Diyos bilang mga Kristiyano. Pagmamahal sa kapwa, hindi lamang sa pamilya. Opo, pagmamahal sa kapwa. Kaya po, pailawin natin bilang Kristiyano yung ating mga sarili, mga kapatid, para papurihan ang ating Panginoon Diyos. Ano pa? Sabi dito, pagtitiyaga. Kailangan natin pagtiyaga po. Pagtitiis. Po, dahil nagtitiyaga po tayo, ay nandun na po yung pagtitiis bilang Kristiyano. Sino ba hindi nakaranas ng pagtitiis? Mga Kristiyano, mapamaterial, mapapisikal. Pagtitiis po lagi mga kapatid bilang mga Kristiyano. Kung ang mga apostol, mga lingkod ng Diyos, sila po ay nagtiis sa kahirapan, sa kanilang ministeryo. Tulad po ni Apostol Pablo, hinagupit. Ayan. Siya ay sinugo ng ating Panginoon Jesucristo upang ihayag ang kaligtasan, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Dumanas ng kahirapan at nasapingin ang kanyang buhay, mga kapatid. At ano pa yung mga nangyari sa mga lingkod ng Diyos? Pa sila po ay pinaslang. At hindi lamang ang mga apostol, pati ang mga Kristiyano. Inusig sila eh. Nagkawatak-watak. Kaya nga po, itong aklat na ito, na sulat na ito, pinapakita dito mga kapatid sa mga Kristiyano noong unang panahon. At ito ay kinapupulutan ng aral natin. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung walang kasamang gawa. Opo, mga kapatid. Ngayon, ang pagkatawag sa atin ng Panginoong Jesucristo na nagtiis ang ating Panginoon, ay ganun din pala tayo, mga kapatid. Yung kahirapan na dadanasin natin, hindi po ikaw ay isang Kristiyano na uunlad na yung buhay. Ang naka-focus ka doon sa mga blessings, sa mga material. Hindi po ganoon, mga kapatid, ang sinasabi sa banal na aklat. Kasama yung kahirapan. Kung na-bless ka sa material, na-bless ka sa physical, mga kapatid, bonus lang yun. Pagmamahal ng Diyos yun, mga kapatid. At minsan, ay mga kapatid tayo na umaasinso, umaangat ang buhay, yumayaman. Opo, pero yun ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya yon. Para ano? Para gamitin din niya mga kapatid sa iglesia. Kaya nga po sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10, huwag po tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sabi ng Apostol Pablo. Sa mga Kristiyano, kung biniyayaan ka ng kayamanan, huwag ka mapagod sa pagtulong sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatiran. Ang hari nga sa Israel, si Haring Solomon, di ba hiningi niya karunungan para ayos ang kanyang pamamalakad sa mga Israelita. Subalit, hindi lamang po karunungan na pinagkaloob ng Diyos sa kanya, kundi kayamanan. Na kayamanan na wala pong nakahawak o nakaranas ng ganoong uri ng karaming ginto, kayamanan. Katunayan, mga kapatid, sa kanyang kayamanan, naging marami ang kanyang asawa. Subalit, mababasa po natin doon sa Kawikaan, doon sa Ecclesiastes, nagbibigay yun ng payo sa atin. Bakit? Dahil si Haring Solomon, sa kanyang mga sulat, siya po ay nagsisisi sa kanyang nagawang mga kasalanan. Gayun din dapat tayo, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Nakagawa tayo ng mga kasalanan, magsisi po tayo na may kasamang gawa. Opo, di ba si Haring Solomon? Sumulat, may kasamang gawa sa kanyang pagsisisi. Opo, ano po ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10 bilang mga Kristiyano? Ito pong application po natin, mga kapatid, na tumanggap mo tayo ng ito, pag-ibig, yan, kabutihan, katapatan, yan, kagalakan, diba? Magagalak tayo na tayo ay binibigyan ng Diyos sa mga masaganang kabuhayan. Then, kailangan naman po natin. Subalit, kung tayo ibinilis ng ating Panginoon Diyos, eh, wala pong imposible. Bakit? Si Abraham, si Sarah, di ba? Matanda na sila. Ibinigyan ng anak. Si Sarah. Natawa pa nga eh, nung kausap ni Abraham, si kanyang panauhin. Eh, wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Kaya, walang imposible kung tayo humiling sa Diyos, eh, pagkakalob niya ang bawat ating kahilingan. Subalit, huwag po natin kakalimutan. Sabi dito sa Galatians 6, verse 9 to 10, ibasa po, kapatid, last verses po natin. Galatians chapter 6, verses 9 to 10.
1: Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo tutupo. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa
0: pananampalataya. Ayun. Kaya sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa Galatians, mga kapatid, na ito po ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, pagmamahal, pagtulong sa kapwa, huwag mo tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya po, makita natin si Rahab, makita natin si Abraham, sila po itinuring ng Diyos na kaibigan. Yan lamang po at tayo po dadako sa karagdagan at katanungan, Brother Faith.
2: Karagdagan, doon sa panong po kanina, kung ano makikita natin ang aral, maaaring meron tayong aral na pamanayan na hindi natin napansin.
0: Yes.
2: Kung pating mabasahin mabuti, yung kabutihan na ginagawa ni Rahab dyan, malihim. Kasi kung mahukuli siya, ano siya rin, di ba? Lahat siyang patay. Ngayon, ang pagwala dyan, mga kapatid, kaya na nang binasa natin sa Mateo 5:14-16, tayo ay liwanag.
0: Yes.
2: Ang isang Kristiyano na tumuturo ng liwanag, mayroong dalawang uri ng tao kapag napansin niya ang gawain ng isang Kristiyano, may dalawang uri ng tao yan. Isang tao na mukuhihin siya at isang tao na kaiibigan siya. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa paggawa ng kabutihan, sa pagkaginsan, diyan tayo pinagamit sa Satanas. Pag tayo ay naging righteous, minsan nagiging ang motivation na po natin paggawa ng kabutihan is yung libo natin. Nagiging naghahanap na tayo ng papuri. Whereas kung ang magiging motivation natin ay papuri tayo ng libo sa Panginoon. Kasi nga po ba sabi sa Matthew 6, verse 3, sabi niya dito, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. So, pag-ingat po tayo sa pagiging righteous or paggawa ng pangulian, Kasi pag minsan, nag-aalam na tayo ng pag-uwi.
0: Okay.
2: So, ang dapat ng focus lang, hindi po natin lamang sa paggawa ng kabutihan ay ang mapapurihan natin.
0: Yan. So, mayroon kasing bagay na nagbibigay tayo, subalit, minsan na ilalantad. Opo? Tulad po sa mga kapatid na nagpapadala. Opo. Okay? At mayroon ding mga kapatid nagbibigay ng tulong sa mga kapatiran na nakikita rin ng ibang mga kapatid. Opo? Subalit, ang mahalaga dito ay yung nasa puso mo. Kung ang nasa puso mo ay nagbibigay ka para papurihan ka, nakamit mo na yung pagpapala. Kaya po, sabi dito sa chapter, ito nabanggit mo kanina, nabasa mo sa Matthew chapter 6, dito sa karagdagan sa verse 2. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipagbiingay paggaya na ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tanda ninyo, tinanggap na nilang kanilang gantimpala. So dito mga kapatid, kung may inaabot tayo, kung mailirihim po natin, okay. Pero tulad ng pagbibigay po natin, halimbawa, sa funeral service, ba may namatay, kailangan din natin magkabot ng tulong. So minsan nakikita yan eh, minsan sinusulat yan eh. So hindi po maiwasan po mga kapatid. Pero hindi yung ibig sabihin na tayong mga Kristiyano ay nagbibigay tayo upang tayo papurihan. Ang nagbibigyan po ng papuri dyan, ang ating Panginoon Diyos. Opo. Ngayong, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sabi po sa banal na aklat, kung parang naiirita ka, parang ayaw ko nang tumulong, ha? Baka yung makikita sa akin. Ano, hindi. Hindi, huwag mo isipin yung mga kapatid. Ang mahalaga dito, yung nasa puso mo. Dahil ang Diyos ang tinitignan niya, yung nasa puso mo. Yung kabutihan. Alam niya kung nagbibigay ka na pinagyayabang mo yun. Alam ng Diyos yun. Kaya wala po tayong mainilihim sa ating Panginoon Diyos. Ito man ay mabuti o masama. Ang mas mabuting gawin natin ay yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Paano naman po kung ang ating mga kapatid ay binless ng ating Panginoon Diyos material, kailangan niyang tumulong. So, ay minsan, hindi maiwasan mga kapatid na mababalita at mababalitaan yan. So, opo, huwag po natin ipalamdakan. O, ako nagbigay ng ganito. Ako nag-donate ng ganito. Nagnapo mga kapatid. Dahil ang Diyos na magbe-bless sa iyo. Yan. So, karagdagan, kapatid na Michael.
2: So, ganoon din naman tayo. May pasipito tayo na ginagawa. Maraming hindi alam ng iba. Okay? Mayroong hindi nyo alam na ginagawa o ituturuan tayo. Kayo ang nagagawa natin sa buhay natin. I-apply natin yung nasabi ng Panginoon Diyos na kinakailangan gumawa tayo ng normative. Okay? And then, isa pa, when it comes sa kaligtasan, hindi lang dapat pananampalataya meron ka. Kaya sabi niya, hindi, kundi meron ka lang din na gawa. Kaya sa kaligtasan natin, may pagsunod doon sa pinag-utos ng Diyos na dapat mo natin gawin. Hindi yung, oh, maniwala ko sa Diyos. Kasak na yun. Hindi po pwede yun. Kundi mayroong kalakit na gawa. Yun yung binibigyan din din dyan. Para sa ganoon ay magkamit po tayo ng kaligtasan at nagiging matuwid tayo sa Panginoon pag tayo po ay magiging bahagi ng kanyang pamilya.
0: Okay. Salamat kapatid. Michael? Mayroon pang karagdagan bago na natin bigay sa ating sumlider? Okay. Okay.
2: Sa pagkakataon
0: na pag-share. Opo. Paalaman
2: nila. Kasi
0: ito lang yung pagkakataon. Opo. Okay. Opo. Opo. Sa biblical. Opo. At salamat kapatid Pete sa ating mga kapatiran. At appearance din po sa ating lahat. Bigyan na po natin sa ating congregation.
3: Maraming salamat kapatid na Haiti. Tayo po gumawit na isang paawitin. Bawa po natin tawagin si kapatid na Faith para po sa middle prayer.
4: And amen. That was none other than our good friend, good brother, brother Ricky, with a wonderful, wonderful deep study igniters. And amen, amen, and amen. I'm going to tell you, igniters, this was a very, very deep study. And amen to that, igniters. Amen to that. Wow. Igniter is just an absolute wow. So let's go ahead, igniters, and to let's go ahead, igniters, and to get into this one here, because we had quite a few comments, some hearts and stuff like that. So let's go ahead, igniters. And amen to that. Amen to that. So what do we got here? What do we got, igniters? Because I tell you, I was like, wow. Let's see what we got here. Let's see here. Brother Eleazar sent in 1, 2, 3 hearts for that study. Amen to that. Sister TL sent in 1, 2, 3, 4 hearts for that. And I also sent in 3 more hearts for that deep study. So amen to that, igniters. Amen to that. And guess what? We are rocking and rolling here on Ignite Radio because we're not even wasting any time, igniters. We're not wasting any time whatsoever at all. The Thirsty Soul Special with Brother Lucas, we're running just a little bit behind schedule. We're going to go ahead right now, igniters, and to get into this one with our good friend Brother Lucas. That's right now, and we're going to go ahead and to kick things off right now. Maestro, if you don't mind, please.
5: From our main studios in Surrey, British Columbia, Canada, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.